Nau da isu pajama iguala bui bui na wena ba su kwe zawa isu ba ja sus ni kwe panje chwe sus na wena ku siente na nyu ja su pajama ye we cha yue jun de na wena ba su kwe zawa isu ja su pajama ye manyu un kwe ba ja su pajama i pe una un sia pa na guna nyu ja kwe su ba ske una u pa na guna nyu ja su ba manyu ja eh su pajama ye wala mo se ba na guna sa wai kwe na nyu ja su pajama iguala bui bui na mo sana ente ba na nyu ja su iwe shak pajama i yue jun de na wena ente ba Nauta ya su pajama y wala kahi wana wana nyu nasi spa handa ramos pane kuna nyu ya su pajama y kwacha yue chun de na wata ma su pajama y mwese wane kwa diyo kwash pajama y na ende bua puipi na usta una mba tu kwa za waite ba meta wani yu na unyu tunda na nyu ya su pajama y ma su yu meta u kus minya kasera jaso ki kemsu chamoy unya ba na nyu jaso pa jamba ne gwazi kwash pa jamoy yu chun de na wa na nyu anda go jamwa sena us pa ne gwazi jaso pa jamoy yu chun de na us ta una ente bam wala go cha yu chun de na us ta una ente pa jamoy pizza chko go lu chko go vamos pa ne chamo ja meta u cham pizza jat suba masu yu ja meta u cham ya luchko wesh anhas bajama yung spane gona nyu luchko wesh ya anhas ya su bajama yi with you ya pia ya tu wala su bajama yi wala ah na wai na nyu jamba ne gaju ya pi na si pa jama yung spane gaju kwesh bajama yi na ende bajama yi wesh ayu wesh yun de na wata unam ba su wesh awai su na nyu ya su bajama yi handa pui pa na wai na ende ba Juno ta jamo iguala wacha yue chun de na wena nyu cha kla kwe penas pa jamo iguala un spane kuna nyu cha su pa jamo i masu yo na se kwe pa na wala cha cha pa na wazi cha su pa jamo i ya himeta u cha su ba handa ra masu yo chut kwe pa ki ki wala pejina u e kuna nyu cha su ba cha himeta u te su yo na chut kwe pa Jasu tum diya jme ko diyo kla kwe ba inch na wahi na nyu jasu mahjib ko diyo jahi metha wo kla kwe ba touch kwe ba inch na wuch jasu ba jamo yi wite su yo jam yu chi me kwe want kus na wahi na nyu jasu ba jamo yi e u jamo yi uta na wahi jme da yu jasu ba jamo yi wala kahiyo na wahi na nyu mai nyu jamo yi chut kwe ba wala uh na wahi chi chut kwe ba uh na wuch jasu ba jamo yi Muzet japuz na wohe na nyu Chutkwe uhu diyu jasu pajamoy wala chana wohe na nyu Jasu pajamu nyu nye wune gu na nyu Kwash pajamoy na ente baka hiu adyu Chang bane gu jasu na nyu kwash pajamoy yuwa chun de na musaw na ente ba Metawa nyu na unyu tunda na nyu Jasu pajamoy seken su ba tundiyo uga na wohe na nyu Jasu pajamoy isu pajamoy handa raka hiu na wohe na nyu Gu chang mwese na musbane gu adyu kwash pajamoy na ente ba yuwa chun de na wohe Nasi spa handa ramu sena uspane kuna nyu jasu pajama yi kwesh pa yuwa chunda na wuhe na nyu Wite wit su pajama yi uspane kuna ente pa yuwa na nyu Kwesh pajama yi jasu pa handa rapu yi pi na wacha yuwa kanha wuhe na nyu Ay su pajama yi kisu pa wala mhi na wuhe jasu pa semu yi wala taash na wuhe na ente

gente pa chamo yin na ta wala ka yuna wena nyu eu jamu sena un spane kwa ya su pa chamo yin yu e chun de na wena nyu anda jamu sena un spane kwa ya su pa chamo yin ji chwe wala pu bi na na nyu wi te yu ya su pa chamo yin yet kwe chan has pa chamo yin wala un sta ya su pa u kwe che yet kwe ba wala cha na wai na nyu ma su yu wi te yu ya su pa han da jam Wet musegwe was jasuban daija handa peu na new with the youth samwe batundun na jasuban spani was you na end the bajamoi handa ja which are you a can hawa na new jasu bajamoi which are you a kahata jasu bajamoi handa ram was an amuspani good new which bajamoi na end the papu y pigi Tengo wish pa upane kya jet kwe suba na nyu cha suba jamai kwe cha jwe kaha tha wa ai thak kwe wish pa uspane kwe ma su yu jamo i ta suba ai pian suba uspane k ta suba uspane kya ten kwe wish pa ja su ma nyu jet kwe suba wala u bo da jamo i na u ten nya ku diu cha suba jamo i shu tan ji nu ya e u me ku diu cha suba jamo i ja u gna nyu e me ta u cha suba uspane kwa diu jet kwe suba jamo i handa upane gna nyu Kuas pajamoi na ente pa wacha yu e kan hawa na nyu na sis na uta wala pui pi na wena nyu handa jamu spane kwa diu kuas pajamoi na ente pa wacha yu e chun de na wena nyu ai suba chamoi kwa la kahiu na wena nyu mai su yu yet poka suba chamoi kwa la ki me ba u na wohe chie Jadi kita tahu, jadi pokok aku suka kini sebab ipa ni guna nyuci supaya jemui wala na wahai cang gue bau na. Jadi kita tahu main yuk aku suil gue jemui yuk gue give si wala na wahai jadi ujung panai gue jadi kuas supaya jemui na ente bau cah jue cun dan wahai nanyu. Nasi isnau tahu wala puji pin na wahai nanyu. Euro panai gue jadi cah supaya jemui wah cah jue cun dan aku sabun na ente nanyu. Ai suba, kuita sus ni pag na nyu ki chamo yi ai suba pui wa una wen ka ja, ya tu kwe suba. Kinsh kinsh chamo yi wito na wa skri kwe ba wito na wa hans mus pan na nyu. Ya suba chamo yi ai suba pui wa una wen ka na ku siente na nyu. I go shak pa chamo yi pui bi na wa na tsa wa i kwete. Ai su na sus ni pa na yu han na nyu chamo yi cha eh kwe suba kin ka wa na wa na nyu. Ya suba chamo yi kwa la ka hi una wa ya tyo. Kwa suba chamo yi kwa cha yu e tyo na wa he.

Não tá na gente, pajama em gola, buivina, ué, nanho, isso, pajama em. Don chava, já sou pajama em. En coisas que é uma ué, nanho, já sou pajama em. Igual a chaco, pajama em guacha, ué, tunda, nanho. Aí, super não tá, gola, caiu na ué, nanho, já sou pajama em. Um ué, ué, o pajama, sou pajama em gola, uito, na uns pan, já sou pajama em gola, caiu na ué, nanho. Mas o jo, jama em. Wachunde ya pitunyi kwa cha cha su bao hu rong kwa ba chong yu na wa men ba de kuna nyu cha su ba jang wei yu hui kwa ba su ma nyu sena wa cha su bao na wu stan jia zio ma nyu ju cha su ba jang wei kwa spa han da ra e u pe na wa ta hin ta jang wei yi su ba jang wei yu wa chun de na wa na nyu ja yi me ta wo cha su ba hui kwa se e u pe me gu dio cha su ba wi te yu ma nyu na hi na nyu ese se jaso pa jamoi ki teng na wa yin ta wo jaso jamoi wala ta shna wa na nyu ma nyu jamoi ku chue pa pe man su wo ta na nyu us kwe mag yo nya kwe mag yo kna nyu kwe mag yo kna nyu ga yung skin ap jaso ba ma nyu shui ku pa jamoi man su wo baun skin na nyu ka ku pa jamoi jas pa jamoi yu no me go dio jaso pa jamoi wala witu na us pa na nyu wachunde a melyu ga yo jaso ba han da ram na kin sum hi yo jas jaso ba jamoi wala e wi ya u yo ba ne ga na nyu jaso ba nam ba tu ko cham su ja ba ne jamoi wala wai na wa ha zio jaso ba yet ko su ma ngo teng na uns kin ta jamoi wala po ita shi na nyu han da rounds pa ne ga zio ko es pa jamoi na en de ba ka hi na wa na nyu nasis pa jaso ba uns pa ne ko es pa na wai wala po ipi na wa ta na nyu jas pa chemo ni ai suba ka hi na wa na nyu jahi ma ta jaso ba jamo ye ma nyu ngwa ba se wala u na wa na ma nyu wa cha ta u na wa na nyu jaso ba jamo ni hui ba sa u pa me go dio wi tu na wa ga dio jas pa chemo ni ai suba wala pu ita na wa na nyu han da go ja un spa ne go na nyu jaso ba jamo ni nasis pa jamo ni pui pan wa pa jamo ni ju ja sa jamo ni wala pu pe ye na nyu nasis pa han da ra un sa na un spa ne go na nyu ai su pajamo iguala newa una wa na nyu wachunde ya cha su paje yet ko su ba ma su yo wala na wa he chi un we mag yo ta chi kwe mag yo ki me cha su ba pe na wa na nyu ma su yo jamo ya su ba ku chu we ba jamo pe he me nya pan na nyu ma nyu ku chu we pe he ban na cha chi me na shawant pe he na nyu yet po ka su we pa jamo ma su yo an chu jamo se na pa kwa se cha su pajamo ya tu poca su cuchu hueva kinch kinch pen hawa escucha su pajamo iguala pen na wai naño ay su pajamo iguala cajio a tio ya su pajamo iguala un spane con naño cuach pajamo y ay su yu echón de na wai naño nasi spa handa ramo se na un spane con naño ya su pajamo y cuach pa cajio na wai naño no ta ya su pajamo y yu echón de naño ya su pajamo y handa ram ya suba suga men ai suba jamoi wala pen ha uye une ko ne meta o mai siu yet ko suba lash pa u ne ko nanyu ya suba e ko up sha ya suba pe ko dio u hoy nanyu ko suba jamoi na suba jamoi ka hiu ho aji o chang tha ya suba wala puita shi nanyu ma su yo jamoi tun tun sta pe he na ya suba jamoi me thing wala che ya suba kuch na wai nanyu nas maño jamo ni yo se va jamo igual a paco na wa se ya su batach kwe magio atal kwe magio tum kwe magio fits kwe magio camp kwe magio nas ya su jamo igual a pa na u me go dio witun ja un ostadio pues pa jamo na en de bagajio na ño u na ño chao da jamo ni go shak ba wa cha ju e chun de na u na ño nas is pa han da jamo se na us pa ne go dio ya su jamo ni pues pa pu y pi na ño e gwa jamu sana un spane gna nyu kwa shpa na si spa ma su pa jamu yin kwa la pu i pa na wa na nyu anda gwa jamu sana un spane gwa diu kwa shpa jamu yin na ente ba pu i pi na wa na ba su kwa tawel ta na nyu e gwa jamu sana un spane gna nyu na si spa jamu yin kwa cha ju chu nda na un sa na ba su kwa tawel te ba ma su pa jamu yin kwa la pu i pa na nyu kwa shpa jamu yin kwa cha ju ka na wa he ya lo chuko wo shwa jamo yin kwala kahiu na wene se jaso pa jamo yin maño jamo yin atal kwe pa jamo yin kwala ju se up ta jaso pa jamo yin maño jamo yin atal kuch pa na wo na duwa shi ju se dahin pa jaso pa jamo yin kwala kawiyen ya na wo ya wo ne kuna nyo
with the you with Magio, with the you match with Magio Napjas, but some way a time when you Nanyo use that in Jamway Walla Kayu Nanyo, just a kin and use the Peru Napjaso Pajamay Mano Jasuba Tachqua Pajamay Upag in Jukes on a new Jasu Pajamay Walla Selbita in Jamway Walla Kayu at you. Just but some way I suba Handa Rack of Yan Haumego. Ya supa jamoy handa rao wala witu na wehe gana nyo kwesh pa jamoy ay supa puitash na wehe namba tu kweza wehe tatio ew kwecha mwe sena mwe supane gana nyo na ente pa jamoy wala po yupi na wehe namba tu kweza wehe tena nyo ay supite susni papa ha gana nyo jas pas kwesh pa mwe sena wehe nkana nyo kichi kwesha pa jamoy ay supa icha na wehe nkana ente na nyo jay meta wehe nyo na nyo tunda na nyo ya supa jamoy tund shaks keo na wehe atio. Wash pajamoy wala puitash na wehe namba tu kota welta nanyu na sis pahan ta jamoy sena uspane gu nanyu maso pajamoy wala puipan ha uspane gu nanyu wash pajamoy na ente pa puitash na wehe namba tu kota welta tio kiam ta jamoy wala puipigi nanyu na sis pa ay supa wacha yue chun de na wehe namba tu kota welta nanyu wash yue de pajamoy chacha na wehe hench na susni kwe pajamoy paha gu nanyu ay sui wesha pajamoy han da rachun de na wehe kana ente nanyu wash pajamoy kahiu na wohe eu ko jam mes we ja jet ko su pajamoy na nyu ai su ban me su kana wohe habia tan na nyu tun dio ain ko yu na nyu ska na wohe na nyu jas pajamoy wala puitash na wohe

Nasa wecha isu pa eu kuja un spare kune yo na ente pa gigi pa na un stau naza wei kuete ai su pa kus na wehe diaha na nyu ya su pa jani metau nasa wech pa gigi un sa na un siapa ne kune yo ya su jet kue su pa gigi kas na upa ne kune yo kuech pa jamoi wecha yue chunde na un sa na ba su kue sa wei kuete na si jet kue su pa masu pa jamoi handa japa na un spa ne kune yo kuech pa jamoi kuala wecha yue chunde na un sa na ente y kuech ya pa jamoi japa na ente pa ma un rap yuwe pa kajio na uncia aquí yuwe ta na ño y kwecha pa chamo yi puywa na uya na ño ya y meta ucha su pa chamo yi yuwe yu ma un rap cha su pa kajio a un spana tiu kwecha pa chamo yi ay su pa yuwe chunde na uenga ya y meta u ma ño chamo yi masena upane kuna ño cha su pa chamo yi handa ra kwecha pa chamo yi yuwe chunde na uya une kuna ño kwecha pa na ente pa kajio ya y meta u ya suba y pues pa mau rap pues ya puyo no pudio ya suba ya muy anda ya pues pa el cuerpo yo no voy en canaño ya ni me gustió ya suba ya muy na una shawa gudio wachinda ya su me van ya es que una hoja tío ya suba pues pa ya muy anda ya yo aquí un de año y pues ya pa achente pues yo ya suba yo pa cajio na un sunja ya na chan pa ya muy wachinda na no sue wala ki ya chu ya metao ya suba cha cha wete na wege na ya suba na ki me su na wege ga tio wach pa jamoy ya suba handa ra pu ita shna sun ganyu achente yu jamoy ya ai su yu pu yu wach kwesh pa cha susni pa kwesh yuete pa yuete ra mo se me acha kwi kwi na sia suba mo se na we kananyu ya su je metao kwesh ta la tu kanas pa mau ra ba ai su spa gi nanyu ya su pas handa jamoy ashna we kananyu ai su pa jamoy Igo shak pa pu yuwa ushe handa ya su pa jamoy kayu na we nga wachunde a wite yo na sa yuete jamoy me me wa gi na be ya su pa jamoy mo se na we kananyu wachunde a jamoy upane u me wan nanyu ya su pa jamoy ai su pa hui he une kananyu wesh pa jamoy handa kahiyo ya su yo kwesh pu yuwa nu ni na ziu ya su pa kuchnu pa kamene kwesh yuete chang pu yuwa ume ya su pa jamoy Mañu jamay mushka yu te handa pu yuwa wa hina pe jay metau kwesh na sa wesh mat yu chasu ba kut kwa de kach kwesh yu te cha pu yuwa na wa he jamay nyu ye na usa na nyu kij sus ni ja se moye mango nyu pe na wa he kach asu ba wesh kuch kuch un ste ga mena dio ai so ba jamay kwesh pa ka hiu na wa he namba tu ta wa na nyu na id na nyu yu wa yu chasu ba handa ra wala un sa na nyu ye metau skwe ba na gwe wit so ba nu ski nya chu ya suba wala pe chu na wa ga dio ya suba jamo ya suba ko es pa ka hi na sun ka ma ni sha suba jamo ye wo chu de ma yu te mo es ba wala pu yu wa na wa ja ga ya me ta wa na wa wo chu de yu su ki me bi yu na wa ta wo chu de ma yu jamo ye kna sku ba ki su me nya ta wa a chen de dio ya wa ne ga jamo ye yu ba ja yi ye ki me be we we te na wo he ba ni gnyu cha yin ra nu ya de na wo he ne gnyu cha ba ni ga cha mo yi wo chin de a te de su nya ha ju pa wala wala sh ki me be jet ka ba pand na wo he na nyu ja sa cha mo yi wala un ski bo na nyu cha yin ra nu ya de ne go ha tio wo es pa cha mo yi ai su ba ka hi o wo chin de a cha mo wan cha mo cha mo go ju ja su ba cha mo yi ka hi o na go na nyu ai su ba wo es pa nyu te ya wo na nyu cha mo yi wo kwes Aju jang ta jasu ba un ski bo wachun de a na u yu su ki me bi thak mai ni chang wa ye eh ge shi yu de ba ki me be ak na wa ja wachun de a chang yu pan chang wa ba yu in ku su ba te ke pa te chang wa ye ya ka ki me pan na wa na nyu ja yi ja chang wa yi ja hi me ta wo e u ge nu ya de na wa ne wachun de a ku ba ki ma ki gi ye u se nyu ki na u kan ja su ba chang wa yi han da ja ya me ta wo Panda na wo he gna nyu ki ju se chamoi ki ba chamoi yu nu igual na wo he wo chunde an ji khwe ma gi na cha su se ki ge na sa na tha ba cha su ba chamoi wo chunde a ki me be e u menas ske na wo he jag ma yu na wo he jin na nyu cha su ba chamoi kwe she an ji khwe ba su na wo he cha su ba chamoi
Wachunde a Janu Manege, Chao Yu, Jimetao Quest, Yuei Manege, Jazuba Peu, Nauha, Nanu, Jahimetao Ai, Tashu Bajamwe, Kime, Santu, Jamwe, Samko de Arch Town Nauha, Jagazu, and Chu, Jazuba Jamwe, Nuweba Wallace Wenau, could you Jazuba Kiki? Within each bag when I was you, Jazuba Jamway, Quest you were you, Mang, Jazuba Hinai, Jazuba, Kijabi Yupuna, Yupush now and you, I su Quest Bajamway Kahio now at you, Jazza Jamway Isuba, Iguishakpa, Puywa and a new watch in there, Jazuba, and what's an opening on a new Quest Bajamway, you were tuned there, a winning good, Yamatawa Isuba. Mwese chayazo pa jamwe handa ja kwesh pa kahiu na wen ka mane gi kwesh pa unski wana nyu jas pa jamwe kahiu na wen ka na nyu ai su pa kwesh pa jamwe na ente pa yu e chun de na wena pa su kaza welte ju na uti kwesh pa jas pa kahiu na wen na nyu jas pa jamwe wala unski wong hase jai metau chiwe kwe yu na anunski chayazo su mwen chayazo wuz mene ka na nyu Jahi metau wachunde ya kimebe kweshpa na chiwe de upsha kimebe yu na huinze wangha ziu Jaspa siyamwenye jahi ja tsek spanda na uwe neke Jahi metau jipa wita ziu uuse ke nuhi na uwe wita ziu wala su na uwe ke nape Kweshpa jasupa eumei ja wangha nyu na uwe asbanek siyamwenye nyu na uwe na nyu Kweshpa jamwe na ente pa kahiu na uwe namba suko za welta ziu Jasa jamwe aisupa yuwe chunde na uwe mainyu yet kwe magiyo na chaspa ski map su na uwe gna nyu Wachundea na kshau ya keu pu yuwa ume wachundea Jahis metao kuitao nyu na huinze Wachundea puin ja puka su uwe na siya kachasu pa ume kiki wao na mao yu na wachundea na Nichi uhu ni de ki map yu na ja huinze wane kaziu Jas panika jangwai kwesti weba jangwai tengsha Ijab nyu na uwe na nyu Ya manyu yet kwe pas mwenji na kwe ze wachunde ki mev ya yu wanek jas wa ziu Jas pa kwesh pa jangwai kahiu na uwe na nyu Ja jiwai kwe ijab kiki jangyi ba ulpeh ni kwe ha ziu Na wachunde ki su jas uwo wanek na nyu Jas pa jangwai jangyi ja ulpeh ni ka ziu kwesh pa jangwai na ente pa kahiu na uwe na nyu Nasa jamwe kwesh pa juwe chunde na uhe na amba suko sa welte na nyum Atu kwesh pa jamwe na amba suko sa welte suiko Shaka pa jamwe na ente pa kahiu na uhe na nyum Jamwe ta isu pa wite susni pa Mwese na uhe nga na kishi kwesh Shaka pa jamwe ipu iwa una uhe nga jamwe ta uchasu pa Manyu wala Muski na uwe cha tenko wa shpisach kwa shpa wala mwase na uwe na nyu Jaspa si mwai kinyu na uwe tsku de niyai ka tenko wa shmat kya mwai kibeba tenk na uwe Jaspa si mwai kahiyo na uwe hiponga tenk na uwe hiponga Wachundea enkwe magi nyu pya na uwe Wachundea Jaspa jamwai tapkwe magi kach na uwe Jaspa wala tenk na uwe na nyu Jaspa si mwai jaspa jamwai wala pi na uwe Jukwa shpa jamwai jaspa mao rap tenk na mewe hindi Kwa shpa newa na uwe na batuko za welte na nyu Igwe shakpa jasu na ente kahiyo na uwe na batuko champte na nyu Emetao na asa wajpa yus ma nyu wala mwese wande mwese azme wande na pide Kwa shpa igwe shakpa jamwai puyua na uwe tau Wite yu kwa shuwe te wau kute jasu pa etze wande nas kwa shu jamwai puyua wa ta Jemetao kwa shminyua isu pa jamwa ziu Igwe shu jasu pa jamwai Mwasemwe mewane kina minyu jangu diyo jasupa aizu kwesh pa jamwe yuwe chunde tha na nyu Igwe shu jasupa puch na wewo hei pune kwe jayi metao kwesh yuwe te pa jamwe handa kishachan Kwa chunde ya Nijak jasupa sana wawa hivane kina jasupa Igwe shu pa jamwe ewo kwesh yuwe te pa Ne wawo na uwe hei pune kwa jasupa jamwe Kwesh yuwe pa handa raka chachan na uka na nyu Kwesh pa jamwe na ente yuwe pa chunde na uwe na nyu wite susni pa iso kiki pa na uwe na nyu jaspas mwese cha igwe shak pa jamwe handa rapu

na anji kwe ba na sawesh wala pitanyu cha cha su peuch nu tku diu chang wa shaj wala tanji na u heki me ba cha tam ka su ach na nyu cha su ba chang nyu na u khame ni yo cha cha hi me thao cha wa ba su wala su na u he na nyu ye me thao maung rap ka se wan hi na nyu cha su ba chang ne ke ui na u he na nyu cha hi ra kwa sh pa se ma nyu gi pu chi kwa shu se Maño kiki tehna sapegia dio esteba kiki selbiga dio jaspa chamo y hai suba wala un skibo kwesh pa naño igo shu cha suba mane gi aje zaje ya hi metao ya un skip ko dio cha suba yu de magiona ba wachunde ya na hi tnaño monchko ba ki me bon spagi naño cha suba kiki u se opna u khan kiki hui hui en ba na ga nyu ptna u ha ya nyu na u khan chamo y han da ram Ya suba, digo ya aquí mate puch na uche, puige nyupte na uhe gadio, ya me tau yuba achio, puige vas que una once en maya, más uyu chue pela su uchinde aku levane guchana nyu, ya suba ya muy igual la cajio na uhe maya su nyu, hueva, guala ne nyu, más uyu ya muy, anda ya aquí me va. Tu na uga ti kwa pajama ye steba wala nu yuwa kuywa na uha na entena nyu anda ramu sena uspane kwa ti kwa pajama

ay suba ya na uña tauna ente panañum ya imetau ya suba neme suba tundiu kana utauna ente nañu ya imetau igwe ya kba wala puywa na kudiu en wayu tuncha suna wegnañu ya moye kwash pa ya moye anda